mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu ojo kesan osu kesan odun 2026 oni ojo kesan gbogbo yen fowo saya eni baba mo mo pe aye yo san mi ojo kesan osu kesan odun 2026 e dide nle gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ologun ajobo baba mi baba re a n bo ninu service loni o enikan ni se ma ri gbogbo nkan mi gba lagbara Olorun yato si yen gbogbo eyan omo Olorun be se n gbo mi ba se mura lati wa sinu service loni isin eyo kan pere la se yes isin yen yo si waye ni ago mesan but yo ba fi di ago mejila a wale ni igbaradi fun ipade agbara ti o waye ni ojo Sunday ati asikagba birthday wole odekunle epaphras enikan ni e ipari e eje n so pe 77 la fi bere loni age cake e ma bo ni bi pepe engineer e ba yin orin soke ba won eyan se dobale nkan meji la se la ro oni 909 esan bi esan obajale osan wa e ba yin oke patapata mo ta se momo a gbe orin yen soke a mo dupe mo ko to ba mo

0: Nai gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi. E se ki baba mi o ma se ope po lenu mi. E sa nibi te ba wa. Ada ogo nla pada fun eni to logo, ada ola pada fun eni to lola. Ijele ife tin fo won agbara iwo nikan lo peye. Jesu Oluwa wa. Eyin Olufe nbo le wa, e dide soke. Afejo ki hallelujah nla mesan ati ogo mesan. Ni kete ta ba ketan egbo won Oluwa lenu mi. Omi te le damu tan te le semu omo se omi yen mu ni igba mesan awon kan se le meji omi te le damu tan ni igba mesan lo semu laaro yi oni lojo kesan eyin te wa ni ilu Eko e gba woli odekunle epafras lalejo ni side egbeda ni agbara eni to ni aye atun enikan ni ni egbeda at least I want be 6,000, 7,000. Ma ba yin pade ni egbeda ma so fun pastor Toby ko ba mi juwe bi ti mo ti fe pade ninu ipade agbara nla kan pastor Oko odo yin la lo e ma murale enikan ni lojo wo ni ola olola yi ibe mo ti ri osumare ni owo orole gbogbo sona church o ti pari service gbogbo eyin sona church ni Sunday gbogbo sona church na le ti sayeye wuli odekunle Epaphras ma ni ki won ba ngbe mo lu olukuluku wa ba yin ni gbogbo sona church rise olukuluku wa gbe wa e dana nigba to ba wa di Sunday Sunday e mo wule le nbo nbade e mo le nbo Jesus City gbogbo to ba ye ke ni lo won o ti gbe wa eyin to ba si se pe wema le fe wa wema ni ki se Jesus City lati se be di odekunle Epaphras to do yi Wema ati ni gbogbo sona church enikan ni o la se wa ranu ti won igba mo ti atana mo ti ko ranse o ti de sona church ka ka kiri ni agbara Olorun e mo gbo afiwo to ba lo service ni ola mo ti ni ki won gbo ko gbogbo yin le ki n le mo ya won ti ma send anointing won si won an lagbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani se ita ba ti se omi imutan a tun se be ni igba keji pelu iyo to nbe lowo yin lori Facebook ati YouTube oni o se se ki fun awon eyan awon eyan ti igba pupo ti igba anointing oil awon kan ti igba iyo won ma mo se die die titi ko to di ojo Sunday enikan ni ti e ti ri nkan kan gba ninu anointing oil tabi iyo e fokan yin bale so ito baba wa se nta fe se o di dodo ko ni testimony now wa bude di omi to je pe to ba semu ni igba mesan o le mutan mo fe ji o di mimo fun o pe titi dola laduwa si ngba won ni ki ngbaduwa mesan fun yin laaro yi ma si fi fidelity leyin a je bi idan ni ko si bi se gbaduwa mesan yi to ni ni testimony and emura asiko de lati ri yi pada hallelujah la mesan ogo mesan la fe ke ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun ba wa jake jaduwa ye adua taro emo fi se awewa ije le ni mesan nigba to di wakati kesan ojo bibeli ni Jesu jo wo emi e lowo le oh my god ogo mesan hallelujah mesan o si mo fo ni igba mesan ko to di pe ma ni ke se omi mu ni igba mesan somebody shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mesan daddy efo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya bi n ba pari nbi ma tun bo sori Facebook ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok odekunle epafra e join me pelu nkan mesan ta tun dewo lori Facebook na
1: oya olojo ibidide ko njo
2: ijo
1: olojo ibidide ko duwe
3: ina la wole feju keke osupa yo imole tan ijo Comfort Life Mission International ati jono ti o se dowo bo adupe lo si waju adupe gbega ba se wa dupe lowo Olorun ma jemu la se tun yo ayo pelu prophet odekunle Epaphras baba mi o ko birthday won to ko fun ti odun ta wa yi gbogbo ojo keje ninu re ajo su kesan ni gbogbo odun na ni birthday won to bari be ni gbogbo loye patapata ninu ijo Comfort Life Mission International ni woni awon ke prophet odekunle Epaphras, baba mi o ti jo Comfort Life Mission International. Pe ku orire ayayo ojo bi totoko fotodo ta wa. Gbogbo loye yi jo Comfort Life Mission International. Won ni awon tuki olori laafin iya wa temitayo odekule eku itoju prophet odekule Epaphras. Gbogbo loye jo Comfort Life Mission International. Won ni pe prophet odekule Epaphras baba mi o ti jo Olorun jije. Ki Oluwa Olorun ma je won fun yin ni ogbo toju togba aye la. Ko fun yin ni mo toju ti me eniyan lo. Ko si fun yin ni oye tenikeni oni ri gbe subu. Gbogbo loye ti jo Comfort Life Mission International. Won dai dunu won papo ma prophet odekule Epaphras. Awa se ladura pe emi yo sopo re. Loke rupe.
0: Nice. Eyin olufe sun ti gbe dede omi to le mu tan. To ba ngbo fi bibeli mu ko wa won ti o tele lei. Ninu we Revelation chapter 3 verse 8. Iwe ifin ori keta ese ikejo. Revelation chapter 3 verse 8. Red letter ni won fi ko in to tumo si ni pe Jesu olugbala lo so jade lenu e. O ni emi mo ise re. O ni kiyesi. Mo gbe ilekun ti o si kale ni waju re ti ko si eni ti o le ti. Ko si eni to le ti pe won mo pe o ni agbara die o si pa oro mi mo iwo ko si se oruko mi Jesu niyan o ni mo gbe ilekun to si kale ni waju re gbogbo eyan gbe omi yan si waju adabi to ba se pe ke senu Jesu loro ti jade loku gbogbo eyin ti won ti tilekun mo gbogbo eyin to dabi eni pe nkan le fun gbogbo eyin to dabi eni pe won ti tilekun gbogbo ona se yori ilekun ilu oba ti mo bayi loluwa wi to ba se omi mu ninu awon ti o weyin ni September 9 2027 ni ojo kesan mo pa lo se bo ba foke ni igba mesan to si se omi yen mu ninu awon ta o si lekun fun wa je kan ninu won loruko Jesu ilekun si fun o si ilekun si ni waju re latoni lo in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo Olorun ese omi mu kan se die mu omi yin oni ku o bo igba mesan lo mu oni ni ojo kesan osu kesan now se wa ri bo se to se omi yen mu e jo ntori Olorun gbogbo adua ti mo ba ngba fun yin mo sun si waju now tin ba to ti fun ni number 2 o to sun si waju mo lo eyin o to ro ni rogun ifaseyin angeli to ran mi nse oni won intern se ni an pe ni se wuli number 2 Isaiah 43 egbon to so ni verse 4 Isaiah 43 verse 4 oni ni won bi iwo ti se yebiye loju mi iwo lo gbon to je o lero ko losi iwo lo npere ni talika Olorun o pe oni talika o se yebiye loju Olorun o se yebiye ju bibeli wa so wi pe ti iwo si si olola emi ti fi o nitori na emi fi eniyan ropo re mo fi elomi mo fi eyan mo fi ropo e iku to ye ko ku gbese to ye ko je accident to ye ko ni ninu odun ati ninu osu baba oluwa ni so fun o pe o nti bo fi eyan ropo eni eleni ni o gba iku re ku oni ati eniyan dipo emi re mo Isaiah 43 verse 4 olu n fi eyan dipo ti won ba nwe ti won si mu ti won ba nwe ti won pa lekun ti won ba nwe ni ti o ku ku ojiji ti won ba nwe ni ti won ni eyi e pe ori e pa ina ta ba da fun eye gunugun eye keye la fi sun o ti bibeli yen so nu ede yoruba mo fi so yen bayi loluwa wi wa foke ni igba mesan o sun si waju o se omi mu bo luwa se nbe ti emi nbe laye ibi ti ata ni fun o ofa ti won ta bo lati sale oku lati nu boji oku loruko jesu koni yale e koni bo me be ni ke ni ba ronu ibi si o ori e ni o fi gbe ko fi gbe in the name of Jesus se omi mu tun gbe se waju oni ni 909 eja lo number 3 so sun si waju mo won ti o tele ko to dago mesan je o je omi to le damu to number 3 Isaiah chapter 43 wa gbon ti verse 19 so nipa re verse 19 oni kiyesi emi o sun titun kan to lo ba tin fowo gba yaya mi mo ja ni eh inu mi o si mo dun ni lodo okunnu mi emi o sun titun kan fun o se ri nu leyi nkan titun leyi sodun nisinsin yi ni yo si wu jade eyin ki yo amo bi looto emi o la ona ninu agiju ati odo ninu asale olorun lohun o la ona nibi ti o ti so na Mama, God will make our way where it seems to be no way. He walks in way we cannot see. He will make our way for me and for you. He will make our way. Láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yìí, Ọlọ́run ló wọ́n la ọ̀nà. Nínú iṣẹ́ yẹn, yóò la ọ̀nà. Lórí ọ̀rọ̀ traveling rẹ, yóò la ọ̀nà. Bí n bá gbọ́ tó ṣe àmì ní ìgbà mẹ́sàn, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá ọ, ọ̀nà ńlá bá àwọn ọmọ rẹ. Ọlọ́run gbọ́ láàrin òní sí ọjọ́ mẹ́sàn, òní ni ó nà oṣù agbára September. Sẹ́ẹ̀fì túmọ̀ sí agbára lórúkọ Jésù ọ̀nà ńlá dé bá ọ. Ó yá wá fún òkè nígbà mẹ́sàn-án wà jánà wà jánà wà jánà wà jánà wà jánà mọ́ tiẹ̀ jẹun pé báyìí wà já gbangba wà já gbangba wà já gbangba wà já gbangba in the name of Jesus Christ. Ṣé omi yẹn mu tó sún wájú number four. Ọ̀n bá wa ṣiṣẹ́ báyìí àbò kan jókòó ó sì ń gbọ́ tí wọ́n ń ka biblical prayer gbogbo nǹkan ló lè fẹ́ẹ̀lì. Àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ kì í fẹ́ẹ̀lì. Ẹgbẹ́ ìyọyín sí tòsí omi tá a lè mu tán yìí á ṣe nǹkan kan padà lórí YouTube láàárọ̀ pẹ̀lú iyọ̀. Gbogbo ẹsẹ̀ bíbélì ni màá tún repeat. Tá a bá wá dé sáfíìsì lónìí gbogbo àwọn tí ò tí ì gba iyọ̀ wọn màá mọ̀ọ́mọ́ fi lé yín lọ́wọ́. Màá gé kéèkì lónìí bẹ́ẹ̀dẹ̀ sì tó ń lọ lọ́wọ́ láti ìwó road ẹ wọ mọ́tò gbagi ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní wẹ́mà ẹ bèrè chọ́ọ̀chì Ọlọ́run òjijì níbi gáràjì yẹn. In tá a bá ṣe ń bí náà láṣẹ ní gbogbo àwọn sonar church ní ọ̀la gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ṣáìdì ẹgbẹ́dà lọ sí gbogbo ọ̀nà ọ̀hún báyẹn ẹgbẹ́dà tèkó bá ń pe pastor Toby. Mò ń bọ̀ ní Èkó ní aago mẹ́rin lọ́la ní agbára ẹni tó láyé àtọ̀run pastor Oko àjọkò ni o. Lágbára ẹni tó láyé àtọ̀run.
2: Gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń bọ̀ ẹ gọ́lẹ̀ ní ẹgbẹ́dà nọ́mbà 11 Awori street ilé epo Alhaji bus stop ẹgbẹ́dà Lagos.
0: Ṣé ẹ gbọ́ ibi tí pastor Tobi pe yẹn lé nọ́mbà 11 ní ẹgbẹ́dà lé Alhaji bus stop lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Awori ibẹ̀ ni mò ń bọ̀. Mo rí oṣù Màrì àwọn èèyàn 7500 ni màá fún ní anointing oil. Anointing oil is a specially made torí pé ọ bọ́ sí ọjọ́ ìbí gbogbo ẹ̀bùn ọjọ́ ìbí mi mo tọrọ sínú ẹ̀. Ọlọ́run ọba ń gbọ́ ẹ múra o ó di mẹ́rin lọ́la. Gbogbo sonar church náà gbà anointing oil wọn padà Sunday. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà sonar church ẹ mọ́ bọ́dà oúnjẹ tá a jẹ́ ní oní wẹ́mán Sunday wọn ó gbé tí náà wá. Ẹ wo àní ẹjẹ ń fẹlẹ ikùn ìsìn kan péré láṣẹ láàárọ yìí o ìsìn kan ni tòní ẹ sì bá ń gé kéèkì bẹẹdẹ mo sì tún wà lẹnu bẹẹdẹ Sunday ni ó parí ẹnìkan ni ìmọ̀ tí ìbòyín lẹ́bùn bẹẹdẹ fún mi ń sá. Ẹ jẹ́ àgbo ohun tí bíbélì sọ nínú Isaiah 49 James Arika verse 25 this are biblical prayer kò sí bí ò ṣe ní mọ́ ọ. Isaiah 49 verse 24 and 25 ẹgbọ́n tí bíbélì sọ 24 ó ní a lè gba ìkógun lọ́wọ́ alágbára bí ìṣèkú ẹ̀ṣàn ìbéèrè ni ńgbà tẹ́nìkan sọ̀rọ̀ ẹ̀dá alágbára wọ́n ní ṣé ń wá lè gba ìkógun ẹni tó jẹ lérè ẹni tó kọ́bọ̀ lójú ogun wọ́n ní ṣó ṣe é gbà ẹni tó lọ tó ṣẹ́gun ṣó wá séèyàn lè gba ẹni tó lòun kó bọ̀ lọ́wọ́ alágbára bí. Bíbélì sọ wípé tàbí ṣé a lè gba àwọn òǹdè lọ́wọ́ àwọn ẹni tí wọ́n tọ́ fún àwọn òǹdè ṣé lè gbà. Wá gbọ́ ohun tí bíbélì rẹ fi dá lóhùn ní verse 25 ó ní ṣùgbọ́n báyìí ni olúwa wí a ó tilẹ̀ gba àwọn òǹdè kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára a ó sì gba ìkógun lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹ̀rù nítorí ẹni tí ó bá bá ọjà ni èmi ó bájà èmi ó sì gba àwọn ọmọ rẹ là. Ọlọ́run ni ẹ ń bá bá ọjà gbogbo ẹni tó ní ọlá gbogbo èèyàn ẹ súnmọ́ wájú omi ọwọ́ rẹ ń kọ́ òní ni 909 oh my god gbogbo ẹni tí ń dìde ogun sí ọ tí ń bọ ọjà àwọn tí ń finú bọ ọjà àwọn tí ń finú bá àwọn ọmọ rẹ jà ẹni tó gbé iná lọ́wọ́ tí ò lè fi ti ń yọ ayé rẹ lẹ́nu. Ọlọ́run ti ṣèlérí látàárọ̀ yìí lọ ẹ ń bá bọ ọjà Ọlọ́run yóò dojú ìjà kọ ẹ ń bá bọ ọjà yóò ṣubú níwájú rẹ lórúkọ bàbá tọmọ àti tẹ̀mí mímọ́ ò ṣe é mú mọ́ ò ṣe é bájà ò ṣe é gbógun tì in the name of Jesus Christ. Ó in tí wọ́n fi ń bọ ọjà ìsàn tí wọ́n fi ń bọ ọjà kọ parí lára rẹ in Jesus name òní ni 09 09 súnmọ́ wájú ọ yá ṣẹ́ omi yẹn mu in Jesus name. This is the biblical prayer. Won for me money. Eja lo number 5. Wa wo number 5. Won be ninu iwe Isaiah 49. Wa won ti Bible so ni verse 26. Ibi ninu yo ti doju. Oni awon ti o ni olara ni emi o fi era won bo. Eni ti ba ni olara eran ara won Oluwa lo won fi won won fi bo won. Ha! Won mu eje ara won ni amuyo bi oti wine. Bi oti wine didun. E mo teyan ba mu mineral to ba mu imot. So mo bo se mo ponu la. Be ni Oluwa so pe won o se mu eje ara won ni amuyo. Eje amo pa won ti won eku danu. Wa gbo ito so gbogbo eran ara yo si mo pe emi ni Olugbala ati Olurapada re. Eni alagbara ti Jacob. Eni alagbara ti Jacob koju ba yen lo number 6 enikan ni e ti em le emphasis je mpo nbe ti aye awon ta re baje o nine olohun o ba ngbo aye yo san wo ni o ya foke ni igba meta ko wa sun waju in Jesus name e jamu number 6 ninu we Exodus chapter 23 gbo nti bibeli so ni verse 28 ati verse 30 inu mi dun o ni sugbon gbo n to so emi o si ran agbon si waju re awon ti o mo bo oja ni e awon omo ogun re nu o ni lo bodyguard kankan agbon so e mo ti npe ni agbon kini ti mo tayan emi o si ran agbon si waju re ti yo le awon eniyan yifi ati awon ara kenani ati awon eniyan yi ti ku ni waju re ma mo mo so awon agbon ma so won di ranse fun o ngba awon oba mo to je iyen ni pe ajakale orun o koja lo si ile eni to gba nkan lowo re tabi nkan to ye ko oni ti oji oni wa wo nto so ni verse 30 iyen lo daju oni die die ni emi o ma le won jade kuro ni waju re titi wo fi di pupo ti wo si te ile na do die die ni mo bo si won ma mo bo si won di die die in kokko gba bi eka bi 50 fun o to ba tun ya in to gba bi 50 eka fun o titi ma mo bo le won ki wa se won lo mo ja bayi agbon ni o mo ja fun o gbogbo eni ti n gbo mi laaro yi bayi loluwa wi aduwa meji ni oluwa yo yan awon omo ogun airi awon omo ogun bi agbon yo fi bo le ota re bayi loluwa wi eni to n doju ija ko agbon yo baja loruko jesu yo baja yo baja yo baja in Jesus name se omi yen mu o wa ni die die ni mo bo le won titi ma fi sowo di pupo die die ayayayaya mama lato ni lo ase aso ni di pupo multiplication anointing agbara ti mo je yan po si malabado champagne ka to bo ha eyin wo le fe o ya gba o o ya gba o o ya gba o o ya gba o o ya gba o o ya gba o o ya gba o e gba in the name of Jesus esa ese omi mu imo to tun le jadu eleyi lo e jabo number 7 kin le mo lo